0: Aho inakti ang kapasyon nito, Jesus.
1: Ato is, nung watok mo inakitialto.
2: Ashti, ash kashkun yeto kung winakti, chalt ba rey de los judíos.
1: Ach winak, kamak may nakun.
3: Ay hindi, chuil choko, ang winakti, ayok yeto Jesus.
1: Ach yung watil an, nung watok lo kitatal.

0: Ang winak ti agapasun niya to Jesus.
1: Ato is, mong watok mo inak chalto.
2: Ashti as kashun niya to kong winak ti chalt ba rey de los judíos.
1: Ato inak kamag may nakun.
3: Ay hindi chuil rako ang winak ti ayok niya to Jesus.
1: Ating watil an mong watok lo kitatal chalang.

Akay tichonah kanapnoh jinis lahubal, itinokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.